little drama goes sad. Anumuna, sisi yao, ya sama kosa. Amuna yeye, kuma, sama kosa. Tanga, tanga, umbuta tanga, ne sama kosa.